loxo jotul ginnaw ci lepp loy dox du gawa am tanko kanam jang na mbeugel xamna ni ken munu ko xam di nga mere ki nga bëgg ba bëgg ko bañ mu xol ci bat re nga gif sa xol bi di xalam